0: Mani jamina radio mon golon basma recette yamara onama karamel pou mi hindin goti gan timassa pou tok baw tilna fat patar pou bum batuk tok yam kargia ami krama jun wi sunda ami kagwadi hindi sangwe ku yan kriyo ka kagyan sam pretentilen krami namu kor chara ka kagde ma yadu fatime malato ta ni chara ndol krabo magar mai Sona crédit sa fille te sekal lopi mbut ke siya balan kakla klan tine na kriktive aga humane asiya. Fun tig mkwal la an dala wakaya takpa mou basana fun sundega akono ta wun yan wana mou simo makakar giga ma bak namu. Ani samay me sol la pinga ekwal tivir wane mi ponan Abdelaziz Chang la sol manga e humu gina humba hum. Ayin taipoy mou basana dizu kite pa ufrira mang sunga pa mou fun mazin kwenye na tew tew tew na halang mai.
1: Kura Abdelaziz Chang lan korom na modu kolum mama majangadu umun mari Abdelaziz kama konona ni komodir shebu sali parang senangolna salam alaikum hafun narab mama arpanya maha pagi goldule Mira wam kidua Acheren wamu wan hiko na modu Ni maman mi honga bana Wi ajino lai nana ni ge Atila sisi yan pose ndi kamo Ni ko banga tang lo mana parna Kulum mala ban kalgo ro Renner bawa tan irvino An ko mo konona na me ko mo di mangol na sen na ka pandi Tidolo hangam gara tugi he lam telefona panama kelmo toka bi mazinera bezi bala Corona dan nere barauna na mai buna gadandi o Abdelaziz manafa mo bandi he paniana Salam alaikum babun nara mbak mai dangali dana de sangor gorno Tidan ha barang pa Anamana nana pa agilinda di governor Ayman tanga totuni ara Chef Salir Abdelaziz Changlang anda kolom di kakulo jirgi ni kaw jirgi matuna na moye lip kwada ho changsalna jirgi rapa hindi chukanga kolo hindi nam ga fodi na matay tu man irim ga kolyo irim ga kolle kaw o me tele hale dang pa agilindari ire tamo kam dibe ani yamze mai ni

0: chubo ni kosima kuzin veleona tu pagiam bot kura chen honden gini gi ang hadan chu adlasi changlang tam fama kam dip pan bala tam fama ide mise gouverneur na salere ka tambire pa nam hadan chu honen nanan pa an ka du goira fola me tu goira jamena kapital wuchata ang siyang gulog tuniyar boom kam changa pusat na boom kam changa pusat na may manig manig tam gaw mapana mapanda am gaw ngulo mungul tam gaw lone hudum purum bikolo chom an mana nan pa chang lang gut kona Abdelaziz chang lang mise gouverneur na senega bandere pa se matisa Kolam semundangara Panyama Hawaii Panyama Mombasa Bachata wambelbe Burkina Faso wamle America wamkau Senegal wamkau Senegal vanderpa Anmare tuniar Tangatu Anne million ma Million indi Abdelaziz anle Para masemdi indi Togruna aikau Tangatu ang siyang gulog dunyar a
1: kanga mbatsanu Abdelaziz Changla an wan liana ta prison lo humbari na boy Mombasa nga tidi ya yumu ni boy Mombasa na kitua boy Mombasa na kikingane babbingin na Mombasa Marshal Muhammad Idris Deby Idno pumay makana nam fikoy gina irzina cicik hindi ni person digina ani person de mayman fam jona kikinga ni person de machole ekta mayman union europeenne mema tlapsu habgina ekta ma haram samana Amador Rico namun barba umaga mambani bali sundana itab mama basna girkan gatanini azbak tukta zumun basa nikai sunmair chivira tab mayma tlapsu habgina ektam yam union europeenne lamka de umbas mai girni paneta ta hud iriko fugo azbak sabungwalen kai dinama mambara nam fin porsondira porsondim banni ni samay mana namin gwalla usumay su azgana nuri may yamana maltna samana jean desco vronki namba uma ga mambuani nam ha mamul bassa may ma ambarna ay mama hindira ni porsondim may chole ka inda may ra royom arabi sauditna samana ata said atala ben said ani tu batran pel partout tasin ngwala ni kay samay ran ba aziladu mbas may gir tani aziladu mbas may gira kade azigala mbas may gira u mbas mas sarlika de mbas may gira u mbas masira azi baxta ngwala ni kay soman da taga jivinda tata tut irkol faka mang samay mana nam yanay wa radio wan ta ngani samay mana tigidin kin funu ni jatra an liga baga akatew yandi kagatibe ngolo minister na ni alamay halina almay halina pumay makara nam dalguta mukoy ni ni porson dum mam bas may rishinde kan go fray gitani tani yam ana wang winning ani baka az baktu tazira ni bibingila ora sam golo minister na likolo likolo ka chun mam batjira til sey ko na ta ani ga ndak mayra shinda na nam fin ismayra na san dak fun sun mura ani sumay zu chukulu wanda tana suwan li sundum bas mayr shinda shinda ana a porson din ko na mana ni kisi tokit siyama hindi asiman su na kalvandi an su azin ni dak fun sunisia kalvandi ni kay daga mayr war san duk tew sa duk tew na ma ni golo minister may gina alamay halina ni choko mayr na mana ay porson din hun daga mayr shinda ni kanda tabas porson dina baham furi mamba ka ana samtiki tu su bibingin lana su limbasa ay lisunday jivira ay kay bas mayra shinda ni tarlita po may kanar bay ni ministra ministre delegue ni tarlisunday ay ministre fi benar bas mayr dang bay kol kay kor futa ko limay ma dang may ya ana fatime aljinet garfa ani po may ma kahin gana mbo makana dal dal ko taw porcent may ma arabie saoudite ani ba kat hina lisindum bas may gir ganga tane yam ko saman ata ben said ane asip aktuk tazu ane nambah tangat nunggu amira nambah ina kijang alis sendu umpas mayir kangkat tanida. Ana bak mayir chat main bak mayir chat umpas mayra Arabi Saudi ta lisun mayir cira tu hong tazi cuchuan. Minister may mereka taruh korang lah. Yang mana keda bala? Ina tudan usi may ma abesina. Tud mayer nam tudan usi may ma abesin wani nam tudan uli may ma sungeli korak huna. Yang mana tambu tamdu. Ane usi nama yang abesin wani tu 3 kilometer fatu. Yami honga ir ngai fatayra bayar aina ni angfi lina mana ni kan tak mayra wadera. Ane tud mayer nam tudan ikwani sun mayra sekacang ada ulan sun sara tesu korak lah. Nama kualan alat kalina anige. Minister mai mereka lihat lima orang golora. Ani doktor Sitak Yobatna Beni. Pemain mereka nani golma mereka itu menyamana onaks. Nista mereka kulurah konkur gisulina halang. Ana fibak wacak lihat fogo tarpelit line fogo frazier wani aziosu tang suli sunda. Ani orang Aziz Osulila tahun suli sundar wani samai macam macam dalam samang gual lagi. Tapi macam anak senam wani samana Bakari Abu. Nama frakni Bianzebe Tigrimai. Ani nama minister Aziz Katicho. Nama Aziz Katika sunmai cibir Aziz Lata. Nama sundang lelat digian pay. Segatum ungini ki ilima kongi. Kanan min ini ngomai ini ngang min bimain kanadi. Ang min ina nama min mana pel. Linga min digin cho yang akan bela mai ni asli ni sun sun dat digera kasa ana ni mana ni kikon kai saba kai sani ka jundi na minister mai kai likol mai rongolor ulo ni sitak yo badna bini ani na mai pumu foka na today si mai mabongora tun mai ram today si mai bongor wani ikoni likol mai rongolor iri chik bongor ba na mai ko na ba su li sundu uli na mana sun mazir kelina an mige ina mai kwalifi na ten itamba nam tutmai ram tude bongara akwalu uli na mani namai poema ambassador kan golli ani su mai zu hal kata ka sharta pum bas mai gira azu tudau zi mai majadana tut inga da mai arabi sautita ani pum mai kana azu tuda tudni uli mai mina uli mai ma arafatna ni ikwalu uli mai mana ani su mai su tudana atapa makachu ni wani uli mai ma zini kazu narge ana zitu takazu limaman korma futa su tudana zi e makka kimbachu nirwani azin takazinu limaymana asine fazu koyro unumai nin daramma e uzina amatel tire kirgwani namu ani samay ma i boyna manni Lionel Nomengar azu telem guys chokambinin konu tabun yan wanga namu simumai ani da fun sunda ka konna tibeni antanda hadang hini ai linditwa a ci virni nam sa technicien intelligent dinama an ko lu maganda tigi ci bitwa.